nang kabandungan. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karpanti diri-diri. Angin kadar tinu kawasan umaka kasorang jengkara.

0: pasti kabur. Kabur kemana? Pasti makan nepungan bapak ya. Maru karena meren kuring dititahku bapak. Tului, susul kuaing. Kalau dia ulang susu, ulang dihijikan kuaing si Otipati jeng si Semar. Sadar ya wala, sadar ya wala.
1: Naon teteh.
0: Siapa hui, sadar wala.
2: Nyebut
0: ya wala, istighbar, istighbullah. Ladi, istighbullah. Istighbullah. Hei, neonan di Jeromani. Saya ngerti kasurupan, belakang. Jeng neon, mainnya kasurupan ku neon. Ya wala, si Semar jeng si Otipati dihijikan kuaing.

0: de prasakin. Leles. Leles. Kanaon ay siya. Bot, nanaon ay siya, Dot. Kaya sa kanapay no hilap, Pangitan.
1: Ini kaganggu tadi.
0: Kaganggu, Pangitan.
2: Oh. Lepas.
0: Oh.
2: Tarik.
0: Oh.
2: Busuk.
0: Wih, wih.